0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing!
6: Premium D3, ang bago!
7: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3 kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
6: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika!

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: Ang bago!
3: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis makit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best. Bigaling, Bimeg,
3: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-Premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
1: siya. Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

make one.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugs. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Pundasyon ng malusog na pamilya at matatag na komunidad sa pamamagitan ng pagpapalaga sa wastong nutrisyon, edukasyon sa kalusugan at sapat na pagkain, mas napapalakas natin ang kakayahan ng kababaihan na magtagumpay at magbigay inspirasyon sa iba. Sama-sama nating ipagdiwang at itaguyod ang kalusugan at nutrisyon ng bawat kababaihan, maligayang buwan ng kababaihan sa lahat.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Drive Time Delight with Miss Lynn dito lang sa 104.1 Spirit FM.
1: Yes, 104.1 Spirit FM, the best talaga oras natin, mga best friend ko, 2:18 in the afternoon. At ang ating oras ay hatid sa atin ng BDM, Bangko de Mindoro, ang bangko na sandalan ng pamilyang Mindoreño. Today is Friday, June 5, 2026, TGIF, mga best friend ko, welcome sa ating programang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air, Miss Lynn. Ang programang nagbibigay sa inyo ng good vibes at sakit ng ulo tuwing hapon. At ngayong hapon, may kasama po ako. May special guest tayo. Say hi. Say hi. Hi! Ayan, hello daw sa mga viewers natin at sa mga listeners natin. Good afternoon! Samahan po si Miss Lynn at si DJ Rovi hanggang alas 5 ng hapon. Tatlong oras tayo magtutugtugan, chikahan at kulitan ngayong Friday afternoon. Gawin nating gawin nating makabuluhan ang ating usapan. Medyo galing sa puso. Ganun ano? Oo, ano kaya magiging topic natin ngayong afternoon? Makihugot at sagot na sa ating pag-uusapan ngayong hapon. At tabayanan nyo yan, mga best friend ko. Okay po? Kaya shoutout muna sa mga kaibigan nating Calopenios. Hello guys! Kumusta naman ang inyong araw? Friday na, konting kending na lang. Karamihan sa atin, magre-rest day na.

shout out sa mga kaibigan natin na nanonood at nakikinig True Calapan Cable Channel 64. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Mga Kalapenyos, kung hindi nyo pa po alam ano po at kayo po ay nakasubscribe sa Calapan Cable, pwedeng-pwede nyo na po kaming mapanood. Ilipat lang po ang inyong mga TV sa Channel 64. Okay? Magiging updated na kayo sa mga kaganapan dito sa inyong paboritong radio station. At kahit nasa ibang lugar kayo, nasa ibang bansa pa kayo, kung gusto nyo po kaming makasama, pwedeng-pwede na yan. Tumutok lang sa Facebook Live ng Spirits FM Calapan Facebook page. Nakalive po bawat programa ng Spirit FM dyan. Kaya sa mga best friend natin na natagapakinig na hindi pa naka-follow sa Facebook page ng Spirit FM, pwedeng-pwede na po kayong mag-follow. Oo, follow kayo guys! And hello then, shout out sa mga best friend natin na nasa TikTok Live ngayong hapon. Hello kay Tom! Good afternoon! Kay Tepok, hi! Thank you so much sa pag-send ng iyong heart. Ayan, maraming salamat sa mga nakikinig sa atin, ha? At sa lahat ng mga vendors dyan sa Calapan Public Market, shout out sa inyo. And sa mga riders at drivers natin all over Calapan City. Ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. Kaliwat kanan po ang mga disgrasya, ang mga aksidente. Oo, lagi po nating tatandaan na kailangan nating umuwi ng ligtas at buo sa ating mga mahal sa buhay. Kaya ingat-ingat po tayo lagi.

naman yan na i-level up natin ang ating energy. Kahit na Friday ngayon, dapat yung energy level natin mataas pa rin. Ano? Oo, kasi konting kembot na lang eh. Konting push na lang. Kaya walang alis mga best friend! Patuloy na manood at makinig dito sa inyong paboritong radio station. Ito po ang DZSB 104.1 Spirit FM. Ang programang nagbibigay ng sakit ng ulo tuwing hapon, Drive Time Delight with Miss Lynn. Oras po natin, 2:23 in the afternoon.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: 2:45 in the afternoon and time check hatid sa atin ng GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na ito. Choose GSM Blue. Isang magandang Friday afternoon pa rin sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Yes, mga best friend ko, Friday na! Pero ang energy level natin, 100% pa rin. Shout out sa mga kaibigan natin na nanonood at nakikinig through Calapan Cable Channel 64. And of course, mga kaibigan nating onliners na patuloy na nakatutok sa Spirit FM Calapan Facebook page. Hello guys! Isang magandang hapon sa inyo. Ganun din sa mga supporters natin through TikTok Live ni Miss Lynn. Ayan, isang magandang hapon. Alert na alert. Oo. Alive na alive. Biglang nawala. At dahil nga kaliwat kanan ang mga nangyayari sa buhay natin ngayon, mapasinado, 'di ba? Loob ng bahay, loob ng trabaho, loob ng silid-aralan, kahit saan ka pumunta, iba't iba ang nangyayari. Pero syempre, bilang ikaw, isang tao, ikaw ang bida sa sarili mong istorya, ikaw ang gumagawa ng sarili mong ending. Ang ating topic ngayong afternoon, ano ang soundtrack ng buhay mo ngayon? Yung kanta na sa palagay mo ay naaayon sa nangyayari sa iyong buhay. Kaya mga best friend ko, makihugot at sagot na sa Drive Time Delight with Miss Lynn. Ang ating topic, ano ang soundtrack ng buhay mo ngayon? It's maalaala mo kaya? O kaya ay hindi ko kayang tanggapin, ano ba yan, napaghahalata yung edad natin? Ano ba tong kanta ng Sex Bomb? Laban o bawi? Yung mga ganyan eh. So kahit anumang soundtrack ang buhay mo ngayon at kung bakit sa palagay mo yan ang naaangkop na kanta, para i-describe kung ano-ano nangyayari sa buhay mo, share nyo na yan. Hello kay Ambal! Shoutout sa'yo, best friend ko. Oo, missed you! Kamusta ka na? Oo, ingat lagi! So sa mga best friend ko ha, ang katanungan natin, anong soundtrack ng buhay mo ngayon? O diba, lagyan natin ng medyo hugot. Lagyan natin ng konting hugot ang ating pag-uusapan. Friday naman na. Oo, pagbigyan nyo na si Miss Lynn. Ano po? Oo, humugo tayo ng kaunti. At habang iniintay ko ang mga hugot at sagot nyo, patiin natin ang mga kaibigan natin dyan sa Barangay Ilaya. Puro 4 na laging nakikinig sa ating programa. Magandang hapon. Kay Sheldon Mee dyan sa Barangay Palhi. Hello po sa mga taga-Baruyan. Sa mga kaibigan po natin dyan sa Baco Oriental Mindoro, sa Santa Rosa 2, Binaybay Baco Oriental Mindoro. Ayan, shoutout po sa Manalo family. Good afternoon. At syempre, hindi rin pahuhuli ang mga kaibigan natin dyan sa Barangay Suki. Hello sa Militar family, sa Shankita family. Shoutout kay Nana Isabel. At sa mga kaibigan po natin sa may 60 Seconds Convenience Store at sa may Homie Pet Tawiran Branch. Oo, na lagi ding nakatuto. At ang mga best friend natin dyan sa may VPR Marketing, yung mga Bodega Boys dyan, na lagi ding nakatuto. Ano po? And ito, pabati naman po ng happy birthday sa Baby Lynn De La Cruz coming from Calderetang Maligalig. Uy, shout out kay DJ Babes! Happy, happy birthday! Magpakasaya ka hanggat gusto mo. Oo, magmamabuhay ka hanggat gusto mo. Oo, baka naman, andito lang kami sa station, baka naman, makaldereta, afritada, kare-kare. Oo, kumakain kami niyan. Ano ba handa mo ngayon, DJ Babes? Ah, okay, sure, Aizen. Hello, Aizen. Shout out sa'yo. Sure, oo, punta lang kayo sa bahay. Why not? Intayin namin kayo, ha? Pero coming from Ambal, habang may buhay, ang kanyang theme song, ang kanyang soundtrack ng buhay niya, habang may buhay, habang andyan pa ang pamilya o mahal mo sa buhay, ibigay mo yung masayang oras. Ay, oo. Totoo yan, kasi hindi mo kasi alam kung gaano kahaba yung buhay mo eh, at or kung gaano kaigsi. Kaya habang meron kang buhay, sulitin mo 'to, gumawa ka ng tama, no? Iparamdam mo sa mga taong mahal mo kung gaano sila kaimportante sa iyo, kung gaano mo sila kamahal. Huwag tayong magsasayang ng mga sandali. Oo, kasi hindi ko alam kung maiksi ba ang buhay o mahaba yung buhay. Basta ang alam ko ay kailangan nating bigyan ng importante ang bawat buhay ng tao. Hello kay Hunter ng single mga What's New po DJ. Our topic for today is all about soundtrack ng buhay mo.

kailangan umalis na or nawala sa buhay natin, ipag-pray natin sila. Ano po, hindi naman natin malilimutan yung mga memories nila. DJ Rovi, come here! Say hi to Kuya Aizen. Oo, may bisita kasi ako ngayon. Andito si DJ Rovi. And hello nga pala kay Akira and kay Ate Jem Abelga. Shout out sa'yo. Magandang hapon po, ha? O, uwi ka din dito sa Mindoro pag may time. Bonding tayo. And again, happy birthday kay DJ Babes. Oo, from Spirit FM family. Mahal ka namin at miss na miss ka na rin namin. Oo, mag-enjoy ka. I-enjoy mo lang yung life. Huwag masyado magpaka-stress. Yes, happy birthday sa babaeng may daladalang ring light. May sariling ring light sa sobrang ganda. Kaya mga best friend ko, walang BBTO, samahan si Miss Lina hanggang alas 5 ng hapon. Isang magandang hapon muna sa mga kaibigan natin dyan sa Angelance Car Wash, dyan sa may San Vicente. Ito po ang Drive Time Delight, oras natin 2:54 in the afternoon.

0: Drive Time Delight with Miss Lynn dito lang sa 104.1 Spirit FM.
1: Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. Padre Simpul po.
2: Spirit FM repairs broken hearts with music.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Yes, 104.1 Spirit FM. The best talaga. At ang ating programang Drive Time Delight ay hatid sa atin ng Mega Life Drugstore. Gamot ay laging bago, maaasahan mo. 3:18 in the afternoon and time check is brought to us by Starlight Ferry. Safe and comfortable na biyahe, tatak Starlight Ferries yan. Isang makulimlim na afternoon sa lahat ng mga listeners at viewers ng ating programang Drive Time Delight. And a shout out sa mga best friend natin na nakakaranas ng brownout sa oras na to. Oh, kaway-kaway. brownout tayo dyan, ano? Oh, ilang barangay na naman kaya ang brownout sa mga oras na to? Pero dahil nasa Drive Time Delight kayo, kahit na brownout pa yan at kahit na ano pang reason nyo para ma-bad trip o ma-stress, ay kalimutan nyo na muna yan. Kailangan nating mag-relax. Ito po ang programang nagbibigay ng good vibes at sakit ng ulo tuwing hapon. And hello kay DJ Ruby. Oo, namakulit ngayon dito. Kaway-kaway. Nakaway siya. Nakaway siya, guys. Kaya kahit ikaw ngayon ay bumabiyahe, nasa biyahe, nagpapahinga sa inyong mga tahanan o kaya ay abala sa inyong mga gawain, samahan niyo muna si Miss Lynn hanggang alas 5 ng hapon. At tungkol naman sa ating pinag-uusapan, di ba? Lahat tayo ay may kanya-kanyang awitin na malapit sa ating mga puso. May mga songs na nagpapaalala ng masayang alaala at mga taong minahal natin, mga pangarap na nawala, na hindi natin nakamit o maging mga pagsubok na nalampasan natin, di ba? Minsan pa nga, di ba, parang may mga kantang eksaktong-eksaktong naglalarawan sa kwento ng buhay mo. Kaya naman ang ating pag-uusapan ngayong hapon, ano ang soundtrack ng buhay mo at bakit? Parang malapelikula, ano po? Kung ang buhay mo ay isang pelikula, anong kanta ang magiging theme song nito? Ano ba to? Katulad ba to nung kay Cardo Dalisay? Kaya naman mga best friend ko, ibahagi nyo na ang inyong mga hugot at sagot, ang inyong mga kwento dahil gustong-gusto naming marinig yan. Alam ko, madami yan.

Eto, umpisa natin kay best friend Pablo. Hello, Miss Lynn. Makulimlim na hapon po. For me, I fight song. Uy, fight, fight. Kasi kahit maraming pagsubok, patuloy rin akong lumalaban sa buhay. Tama din naman yun. Oo, hindi dapat tayo sumusuko dahil sa mga pagsubok. Diba? Fight, fight lang. Ano ba to? You were my fight song. Da da da night song. Yun ba yun? Hindi alam ang lyrics. How about you, Ruby? Kantahin mga fight song. You got my fight song. Da da da night song. And I'm coming from Michael De Jesus. Sa akin, Miss Lynn, ay kantang tadhana ng Up Dharma Down. Dahil naniniwala ako na may tamang panahon at dahilan ang lahat ng nangyayari. Tadhana, oo nga naman, di ba? Ipi-play natin yan. Gusto nyo ba yan? Para naman ma-feel nyo din. Total, nag-comment na rin lang naman. Kaya up down, up dharma down yung kumanta nun, di ba? Okay, sige. Try natin i-play ha.

Next, oo. May makulit dito sa akin eh. May kuting na nangungulit dito sa tabi ko. Ito, coming from Pinoy Vlog. Ganda ng name, ha? Theme song ng buhay ko, da Bawat Daan. Sino kumanta ng Bawat Daan? Sapagkat marami akong pinagdaan ng pagsubok na naging aral sa akin. Oo, yung mga nalalampasan nating problema, mga pagsubok na nasolusyon na natin, ano? Hindi tayo sumuko. From there, meron tayong mga natututunan. Oo, meron tayong nagigain. Kung nakikita nyo lang lahat ng struggles nyo, hirap, after nyong malampasan yan, makikita nyo lahat naman ng natutunan nyo. Ayan, mas nagiging strong kayo. Tsaka the best teacher talaga yung sariling pagkakamali, yung natututo ka sa sarili mong pagkakamali. Kaya naman mga best friend ko ha, kung gusto nyo pa pong makihugot at sagot kay Miss Lynn sa ating topic, ano ang soundtrack ng buhay mo ngayon, pwede nyo pong i-comment yan sa ating Facebook Live, True Spirit FM Kalapan Facebook page. At syempre pasamahan nyo po ang nag-iisang charming kakulitan on air na si Miss Lynn, dito lang yan sa inyong paboritong himpilan. Ang DZSB 104.1 Spirits FM, the best talaga.

0: Banditry, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: TCSP 104.1 Spirits FM. Spirit FM.

0: William D3, ang bago.
1: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Hiling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang premium D3.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Yes, 104.1 Spirit FM. The best talaga. 3:52 in the afternoon, mga best friend ko. Welcome pa rin po sa ating programang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lynn. And for today's video, for today's episode, ahem. Nawawala na yung boses ko, ha? For today's episode, may kasama akong kakulitan. Say hello to them. Hello. Hi! Ayan. Ito po ang Drive Time Delight, ang programang nagbibigay sa inyo ng good vibes at sakit ng ulo tuwing hapon.

Excited na matapos ang shift kasi rest day na bukas. Marami sa atin ang ganyan, ano? Yeah. Oo, pero bago kayo tuluyang i-rest ang inyong mind, meron muna tayong pinag-uusapan ngayong Friday afternoon. Ano ang soundtrack ng buhay mo? Ano ang kantang natutugma sa kwento ng buhay mo ngayon? Pwede kayong makihugot at sagot. I-comment nyo na ang inyong mga kasagutan sa Spirits FM Calapan Facebook page. Naka-live tayo dyan, mga best friend ko. At ganun din sa mga kaibigan natin na nasa TikTok live ngayon. Oo. Shout out kay Daddy, John Esguerra, kay Isidro Carriaga, kay Pops Datu. Good afternoon. Ito, coming from Leo Patulot. Ang kanta po ng buhay ko ngayon ay The Climb. The Climb. Kasi mas mahalaga ang mga natututunan ko sa paglalakbay kaysa sa mismong destinasyon. Parang alalalim. Biglang alalim, no? Alalim ng mga hugot at sagot nyo. Eto, coming from best friend George. Beautiful in White po ang favorite song ko. Dahil ito ang kantang nagpapaalala sa akin ng taong mahalaga sa buhay ko. Beautiful in White, yun yung ano, diba? Yung anong tawag dito? Wedding song ba to? Oo, wedding song ba yun? Eto, coming from Maribel Hermosa. Kanta po ng buhay ko ay Through the Years dahil ipinapaalala nito ang mga magagandang alaala at karanasang humuhubog sa akin. Through the Years, favorite song yan ng papa ko. Kaya every time na naririnig ko yan, yung father ko yung naaalala ko. Oo. Through the Years ni Kenny Rogers. Why not? I-play ko kaya. Bigla akong na-miss si Father's Day. Speaking of Father's Day, malapit ang Father's Day, no? Oo, may naisip ka na bang magandang pakulo or magandang sorpresa, magandang gift sa father mo? Meron na ba? Sa Monday, tackle natin yan. Gusto nyo yun? Oo, all about father. Oo, shout out sa mga tatay dyan na nagpapakatatay. Saludo po kaming lahat sa inyo. At sa mga lalaki na may obligasyon sa kanilang mga anak na hindi hindi nagpapakaama. Oo, matulog na lang kayo ha, baka naman makiselebrate pa kayo. Hello daddy, taas ang kamay, no? Magandang hapon sa mga kaibigan natin sa Homey Pet Tawiran, Tawiran Branch. Ayan, shout out. And of course, sa mga kaibigan po natin sa may 60 Seconds Convenience Store. And magandang afternoon sa mga taga Angelance Car Wash. Kaya mga best friend ko, walang aalis. Samahan pa rin po ako hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang yan sa inyong paboritong tambayan. Ang DZSB 104.1 Spirit FM. The best talaga. Oras natin, 3:57.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Yes, 104.1 is Spirits FM, the best talaga. 4:25 na po ng hapon, mga best friend ko. Konting minuto na lang, rush hour na naman. Oo, makalimlim na afternoon, Metro Calapan. Kumusta naman ang ating hapon? Nakapagkape na ba ang lahat? Nakapag-merienda na ba ang lahat? Kung gusto niyo po ng kafe, i-try niyo na po ang More Cafe. Try the Mar Cafe, ang sarap ng natural, mabibili sa mga leading drugstores at groceries sa inyong lugar. Kung gusto niyo pong mag-avail ng Mar Cafe, pumunta lang po dyan sa Calapan Public Market, hanapin ang Freddy's Candy Store, at mag-avail na po. Lahat po ng variety ng Mar Cafe available dyan. Welcome pa rin sa mga bagong dating sa ating programa. Welcome pa rin po sa ating programang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air na si Miss Lynn. And of course, I have here DJ Rovi. Say hi. Hi! Hi, DJ Rovi. Oo, nakikipagkulitan sa atin ngayong hapon. So, alam nyo ba, may mga kanta na hindi lang basta paborito natin pakinggan, ano? May mga awitin na parang naging bahagi ng ating buhay. Siyempre, yung mga nakaka-relate dyan. Pag broken-hearted ka, alangan naman na ang iyong theme song ay hawak mo ang beat. Pag broken-hearted ka, ang mga songs na gusto mong pakinggan, yung mga songs ni Olivia Rodrigo. Yeah. Hawak mo ang beat, di ba? So, pang-senti ka siya. Pansenti ang iyong mga songs na pinapakinggan at doon ka nakaka-relate. Minsan, isang linya lang ang kanta ng marinig natin at agad tayong naibabalik doon sa special na sandali. Oo, may mga kanta kasi na special talaga sa atin eh. May kung ano bang nararamdaman tayo, may naaalala tayo pag naririnig natin yung kantang yun. Kaya naman ang ating topic ngayong hapon, ano ang soundtrack ng buhay mo ngayon? Nga, kung gusto niyo pong makihugot at sagot pa ha, pwede po kayong mag-comment sa ating live ng Spirit FM Calapan Facebook page. Naka-live po dyan si Miss Lynn, mga best friend ko. Hanggang alas 5 po ng hapon. I-share nyo nang yung mga hugot at sagot. Kung gusto nyo sumagot, yon, oo. Comment lang. Comment lang kayo. And again, happy happy birthday kay DJ Babes, Baby Lynn De La Cruz sa Baliyo. Ano handa natin dyan? Eto, coming from best friend Grace Ramirez. Team song ng buhay ko ay salamat. Dahil sa kabila ng lahat, puno pa rin ako ng pasasalamat sa mga biyaya at taong nakakasama ko sa aking paglalakbay sa buhay. Diba kanina may nag-comment din sa atin na ano, habang may buhay. Kasi habang may buhay, may pag-asa, kailangan daw bigyan natin ng importansya ang mga mahal natin sa buhay. Ang cute naman. Yan, he wants to go down daw. Inutusan pa ako. Biglang bumaba, oo. And ito, coming from Maria Alcaraz. Song po ng buhay ko, Unwritten. Oo, kasi pakiramdam ko marami pang magagandang kabanata ang naghihintay sa buhay ko. Ano bang mga ano ngayon, hit songs? Wala bang mag-aano dyan? Wala bang magfe-farewell? Farewell to you, my friend. Wala pa magko-comment ng ganyan. No? Maalam bigla. Uy, isang makulimlim na hapon pala sa mga kaibigan natin sa Lalod Kaliwa. Oo, sa Alcanyesas family, sa Silang family, and hello po sa Umali family dyan sa may Laguna. Oo, shout out po sa inyo, and belated happy anniversary sa kay Raymark and kay Christy dyan sa may Cavite. Ayan, magandang hapon. At kung gusto niyo pa pong ng shout out, pwede po kayong mag-message sa Spirit FM Kalapan Facebook page, mga best friend ko. And para po supportahan ang podcast ng Spirit FM team, yes, may podcast po tayo. Nag-i-invite po tayo ng mga local artists from Oriental Mindoro and mga business owners from Oriental Mindoro, most especially mga taga-Kalapan. Inaalam natin ang kanilang kwento sa likod ng kanilang mga success. Oo, sa likod ng kanilang tagumpay. Ayan. Kung makakapulo tayo ng mga inspirasyon, para ipagpatuloy yung mga pangarap natin, di ba? Kaya please do follow po ang Spirit FM TV Facebook page and Spirit FM TV YouTube channel. Like and subscribe, mga best friend ko. Kaya wala pa rin aalis. Hanggang alas 5 pa po tayo ng hapon. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station all over the Metro Kalapan and DZSB 104.1. Spirits FM, the best talaga.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay, as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: We're the Philippines' favorite number one.
4: Drive Time Delight with Miss Lynn dito lang sa 104.1 Spirit FM.

104.1 Spirits FM. The best talaga. Ako pa rin po ang inyong lingkod na si Miss Lina. Ang nakasama nyo lang naman sa loob ng tatlong oras. Ngayong Friday afternoon. Ito po ang Drive Time Delight. Ang programa ang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon, good vibes at sakit ng ulo. At sa mga viewers at listeners natin, maraming salamat ha sa mga nakihugot at sagot kay Miss Lynn sa pag-share ng inyong mga soundtrack ng buhay nyo. O hindi biro yun, no? Yung i-share nyo kung ano ang favorite songs nyo na naaangkop sa buhay nyo ngayon. Para kay Miss Lynn siguro, as of the moment, sa mga oras na to, hindi ako in love, hindi ako bitter. Pero I'm fighting lumalaban tayo sa buhay. Lahat naman tayo, alam ko, lumalaban para mabuhay. Siguro ang theme song ng buhay ko ay Para sa iyo ang laban na to by Manny Pacquiao. Medyo unique, Para sa iyo ang laban na to. Para yun naman yun kay Rovi. Ayan. Malay nyo, bukas, iba na ulit ang theme song ng buhay ko. Paiba-iba yan eh. Depende sa mood ni Miss Lynn. Ada, para sa... Hi kay Edmers Amarilla. Di nga ako pinaglaban DJ. Ay, kawawa. Hindi ka pinaglaban, B. Okay lang yan. Ibig sabihin, siguro hindi kayo para sa isa't isa. Hayaan mo na lang. Kasi ang tamang tao, hindi dapat pinaglalaban. Maraming salamat sa mga nakihugot at sagot kay Miss Lynn. Diyan nagtatapos ang ating topic for today. Nakakatawang isipin na kahit magkakaiba tayo ng kuwento, may isang bagay na pinag-uugnay tayo, di ba? Ito yung musika. May mga kantang naging saksi ang ating mga tagumpay, kabiguan, pagmamahal at mga pagkakataong akala natin hindi tayo makakabangon, pero kinaya pa rin natin. Sabi nga nila, 'di ba? Tulad ng isang kanta, tuloy-tuloy lang ang buhay. Minsan upbeat, minsan mellow, minsan may mga konting drama, pero lahat ng ito ay bahagi ng isang personal na masterpiece. At sana lahat tayo magtapos doon sa musikang masaya, alive na alive. O, diba? At positive. Oo, huwag tayong ma-stuck doon sa senti moods, sa broken-hearted mood, sa malungkot na mood, ano? Oo. So, ayun na mga best friend ko. Happy Friday po sa lahat. Ako po si Miss Lynn at kailangan ko po muna magpaalam. Ang tabayanan po ulit ako sa Monday, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Miss Lina, nagsasabing sa lahat ng bagay ang Diyos ay papurihan. Maraming salamat ang mga best friend ko. And I love you all. Bye guys! Happy Friday!

mahala. Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: TCSP 104.1 Spirit FM. Spirit FM.

0: CSB. 104.1.
1: You came at a bad time, but you just crossed the line.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahaliyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
2: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

0: kayong mga walang nakakaalaala.
1: Ang mga misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalawang misteryo ng Hapis ay ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulos sa tukso. Aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpapasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikatlong misteryo ng Hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa ang mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ika-apat na misteryo ng Hapis ay ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalimang misteryo ng Hapis ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
3: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
2: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
4: na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen.
2: Manalangin tayo.
4: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
2: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
4: Siya nawa
2: Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
5: Siya nawa.
2: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
5: Siya nawa.
2: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po natin kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
5: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisikap, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Banditry, ang bago.
1: Ako si Jorix.
2: Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ala!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.